0: na mi shaw.
1: Amen.
0: So for mama ka se bi. Enu bi atwa na me ye evangelist ka kwa bonte. Na me de sikesi wa na me we dey make asa no. Concern me be sin o se. Asema o ki kan fa so be na o so. So we do ni bla na me fa ko to eduro. Eh se me fa me we do no ma o. Na fa ko to eduro. O se han. Na si o me da se. Nya me ya dom. Na me preti wi a. Me de bebre o na wa ko to an de. We do.
1: Papa da o ti e san sem na. E ma ni nyo nwa nwa.

0: simedi kame nyankopon wasem do bo ameno me dinu wada se o ka che se me nyansam na me kika na me fa machine wo ye den e ma no fa ko ton na dru ifia se oju aye o che se se na e bia dru na oto no se dru ni be bubu na to
1: do ka so ka che se o kan kwasi asem
0: kan kwasi amen
2: amen
0: fa me ko azara no
3: 0556 0556
0: 17 17
3: 92
0: 0556
3: 17 17 92
0: 0556
2: 17 17
0: 92
2: Nyamisha.
0: And
2: I trust
0: you. What's it?
2: What's it?
0: What's it?